ebya wandikibwa bikuba nti wesigenga musengwa Katonda n'omwoyo gugona gwona soti kwesiga kutegeera kwo wano mu program tumusute tuwaye myoyo jaife nga tumutenderesa.

Oti ama wafu mintiriza webu zoti nkolechi. Kubianko leire vyona vyona. Echira bechobula mchampa ire. Omulimo gwendina. Abana bwaba nkumire. Atera yampa neiza ire. Ndikulia. Ndikunwa. Banji bali eyo bali kunonya chokulya tibali chifuna. Banji bali eyo bali kunonya abazaire baba jaku iwababoka abalina. Bali kunonya mikwane mirungi bajizira. Bali na mikwano jibali amunkwe. Bali na mikwano jibaisa. Bali na mikwano jibogerera. Bali na mikwano jibonanga. Olwalero oikaikana waira yokuziro. Iwe buli kimu kirina ekirungi. Ti amawafu mintiriza wakobo tinze buti Katonda amukolere ki. Musasule ntya. Ku bintu byaidye nga nkolera mu bulamu. Ku bintu byaidye nga mpa. Kuntambuza jantambuizamu. Nze mukolere ki. Nga mazima tokibona wasigaza kirala kya kumusinza. Nkole ki? Okutoolako okumusinza. Kulamusa ku mukagwa nti wasuza otya? Suuka obukyaire. Program tumusuute gye tubaamu nga tujja mu maaso n'okuba ng'ate tusingikizaamu. Kanisa yatumusuute gye tubaamu. Kasooke tuleke Ashirafu asoka tukobere ensi bweye mereire ni bweche ire. Mjia kuhida tusobole okuba nga tetuwe yongera yo. Mukanisa ife yolu nakulu noru walero. Nga tumusuta tumuweleza. Tumunise enjirie ngabo cha wandikiwa. Ngabo ya tutuma. Tumunise enjirie. Tumanisa baba tamutegera anti aliyo. Atera no mutonzi we iguru nensi. Dani Chirongo somu kubembe. Program tumusute ndiwo ino lwa Sunday mbao katuja maisi nokubanga tetumuwelezo tajigema aku ne ya mwene muchinana na munana katoneze mukaga Busoga Royal Radio ondi kumoya abali tekate koja kumasinza agenda ulo bana agenda akasera.

ebya wandikibwa bikuba nti wesigenga musengwa Katonda n'omwoyo gugona gwona so tikwesiga kutegeera ku wano mu program tumusuute tuwaye myoyo jaife nga tumutendere.

0: kutoka wapapi
1: kali chinana na munana katondeze mukagabu soga royal radio ondi kumoyo njagala gwe moyo tulina kubanga tumusinza businze tulina kubanga tumutendereza butendereze olwebirungi byasobola kubanga ati atukolera bobango olina byomwenumirizamu byasobola kubanga atakukolera byolinga kwewaneba wamunerairalanga yabizira nga mazima amatufu gali nti olina kubanga omwebaza olina kubanga omutendereza ekyo kitukolera ng'abantu mu bulamu obw'ensi eno buli kimu kyasobola okubanga ate kikutambulira bulungi mukagwa webale kuwuliriza radio eno webale kuwuliriza program tumusuute nairala olwesande ninze omuweereza wo Dan Kirongo Simbaawo mukuba embenga tujja mu maaso n'okubanga ate tutambulira irala bulungi ino mu kanisa ife ey'olwesande wano ku ondi ku mwoyo wabula nenda kusooka kwiddukizaako abantu baife abali esaidi edebutaga yaawo nti mukagwa tuli kuyida olw'omukaaga ngenda kwedda omwezi amakumi abiri na mukaaga tudasooka tweye tuyonde ensi eno olumaliriza okola emirimu gya gavumenti n'okulekanga ensi yona yona nondo ng'olwo tubasalaku abantu baife abali esaidi edebutagaya tuyida kuba ku kisaawe tujje mu maaso n'okubanga ate tunumirwa bulungi ino olunaku olwo mubeewo mu bungi abali kujja okuvuga egaali mwenda mujje mu maaso n'okubanga ate mwewandiisa bulungi ino abali jjo okubanga muvuga egaali olunaku olwo mwena mujje mu maaso n'okubanga ate mwewandiisa omukulu Kigomo Simon alikola omulimu ogwo bulungi ino mukulu Kigomo Simon so twenda bwakubiriza iwe wena wena oli jjo okubanga odeeta ba muntu kubira Kigomo Simon namba neno yali 0754 53 9 8 9 nenamba yolina okubanga ate okubaku asobola okubanga kuwandisa bulungi ino imwabalijo okubanga mweta bamugali edei dinda edukira tulikuolekera finali eyokuvuga egaali edo muluso gandiko final watulijo okubanga ate buli kimu kiwera irala ate muwulirizenga n'oluso gandiko lubaku ino mukagwa lubaku ino obwire okuva kusaawa ina paka kusaawa mukaaga abantu bajja mu maaso n'okubanga ate bayita ebibuuzo ebyendawulo ebijja mu maaso n'okubanga ate bibabuuzibwa ebigema ku busoga busoga njidi obuwangwa bwa busoga ebika n'ebintu ebindi kamaala ino baakuoyege ife tuba mu kusomesa busomese tuba mu kusomesa busomese olulimi olusoga n'ebusoga ono yena yena okutwaliza awalala kale mukagwa nkuzigirira puroguramu eyo baakusobola okubanga ate oyega ebyo byona byona ebijja mu maaso n'okubanga ate bibaaku bulungi ino didiye tusobole okubanga ate tweyongerayo mu kanisa ife ey'olunaku olwesande ez'okujeta tumusuute ng'era buliido bwe tujja mu maaso n'okubanga ate tutambulira irala abantu batandise okubanga ate beteekateeka kujja mu masinza agendawulo mbangungu batuuseeyo ira mu services edisooka twenda bwakujja mu maaso n'okubanga ate tumwebaza tumusinza olw'ebirungi byagira mu maaso n'okubanga ate atukolera buli lw'otuukibwaku birungi byona byona nairala nga bwe twasembayo okubaana omusaasire eyawa bw'obanga wavaayo waba ku ky'omusaba nti wiiki eno katonda wange omulungi nkusaba onkolere ku kino yavaayo yakikukolera oba oidye nga ng'okimusaba saasire eno yogire mu maaso n'okubanga ate okifuna nenda bwakutegeeza nti katonda tasobola kubanga ate yeerabira olwisa alwawo okuwabulwe okwiramu essaala yo aye tikiba nti akwerabiire ebiseera ebisinga ojja wayagana nga ife tujja mu maaso n'okusaba katonda ate twataaku n'okuyombola okubanga abo alwirewo okitukolera katonda talwawo okola wabula ekyo n'ekiba ekiseera ekituufu eky'okubanga ayiramu okusaba kwo ky'olina okutegeera nti abamusaba baba bangi otumusaba tuba bangi aye lwakubeeramu ife mulimu abatamatira olwaleero waakeera wamusaba kino mangu mangu agooka alina kujja mu maaso kubanga ate omwebaza ate wamugwaku wamukoba oti mpa kino ng'ate ninze esaidi ena akaali kuyiramu ekyo kinasobola kubanga ate musaba tulina okuba abamativu oluvainuma olw'okutegeera nti Katonda aliyo omutonzi w'eggulu n'ensi. Butiife tulina okuba abamativu mu ye nti Katonda amusabye ekintu kino olunaku olwaleero. Era wanagira irala maiso n'okuba ng'ate akikola. Buli lwavaayo akuwa, gya maiso n'okuba ng'ate omwebaza. Iddukira Katonda tasobola kuba ng'ate akulekulira. Katonda idda atambula niiwe, Katonda idda abawalala niiwe, ekiseera kyona kyona. Buli lw'onaamwetaaga, ye tayidde asobola kuba ng'ate avaawo yakuleka. Iwe ne bw'onaakeera enkyo waamuleka. Wafunaye emikwano gy'olowooza nti emikwano egyo n'emirungi neginaakubeererawo. Ye naidda kwira wale kumbali akulindirire mu kasonda. Akoba atyo neerabire. Kale, bw'idda ku kyenkyo, omala ondidukire nti ndiyo. Era tuwabita kiseera kinene ino, twamala twaidukira nti Katonda aliyo, nairala nga tumaze okufuna ebizibu. Ebiseera ebisinga Katonda tumwidukira nga tufunye ebizibu oba ebisoomooza mu bulamu. Ekyo ni kibi. Tulina okuba nga tumwidukira essaawa yona yona, nga tutambula naye ku ngalo, tudemme kulindirira lunaku lw'ofunye buzibu. Olwo ni waidukira nti Katonda aliyo era alina okubeereramu. Oyidda wamusaba ky'omusaba, yakikuwa. Yairamu okusaba kwo, kunkomerera olumala okwiramu okusaba kwo, wakoba oti ebyange niiwe bikomyawo. Watandika okola ebibyo. Eri abantu abalina emize, nga bw'aba afunye ekizibu, asooka yayemerezaamu ku omuze gwe gw'atambula nagwo, oba gw'ajja mu maaso n'okuba ng'ataakola. Awo ni yaiddukira Katonda nti, Katonda wange aliyo, ndina omusinza, ndina omutendereza. Yayemerezaamu omuze gwe bulungi. Emize mu gidi buli omu gy'alina, oba abantu gye bajja mu maaso n'okuba ng'ate bakola mu bitundu awo emusobola okuba ng'ate muwangaalira. Ku nkomerero yaabyo, nga Katonda amaze okumubisa mu buzibu obwo obusoomooza bwali bitamu, yayirayo mu mize egyo. Iwaiddukira ebiseera byona byona nti Katonda aliyo. Olina kuba mugumu. Olina kuba mugumu mu buli kyokola. Olina kuba mugumu mu buli mbeera. Olina kuba mugumu nti esaawa yona yona Katonda idda akukolera ekyo kye weetaaga okukola oba ky'omusaba kyona kyona. Obugumu bw'obutayirewa, obugumu bw'obwolekezaawa, obugumu bw'obulagali. Obugumu bwo n'obumativu bwo ensi ejabutegeera li nti gundi mugumu. Olwaleero oli wa Katonda, ido oli wa Iseja. Duzi oli wa gundi, duzi oluira kuwaba wa gundi. Tulina okuba abagumu. Ebisoomooza mu bulamu bingi. Binji ino ate tibikoma. Buli levo yotuuka ku n'ebisoomooza biba ku levo eyo. Kiringa ebizibu bye tufuna mu bulamu. Buli levo gy'obaaku muningizaayo ey'essente n'ebizibu by'ofuna. Ekyo ky'olina otegeera. Bw'oba ng'oyingiza mutwalo, ebizibu by'oli gy'otambula nabyo n'ebisoomooza bijja kuba ku levo ya mutwalo. Bw'oba ng'oyingiza mitwalo etaano, ebizibu by'ojja okufuna n'ebisoomooza mu bulamu biri gy'atambulira ku levo ya mitwalo etaano. Olwaleero bw'omusaba ng'olifuna omutwalo mulala gwonka, otalowooza oti ebisoomooza bikomyawo. Ojjamu okusaba ofune promotion ku mulimu, ogifune. Oba oliawo n'akasente keeyongereko, ova ku mitwalo ataano, ova ku mitwalo abiri, ova ku mitwalo ikumi. Oba bakudabulinge n'okudabulinga. Mukagwo oliwuliriza ekinaana n'omunaana n'ebizibu birijja kudabulinga bijje ku levu eyo. So bino ebisoomooza mu bulamu tulina kubigumira bugumire. Olina kuba mugumu. Kasa n'omala otegeera nti Katonda aliyo, olina kuba mugumu. Ate Katonda talikulekulira. Buli lw'oguma n'omana nti aliyo, talijja kuvaamu, talijja kulekulira. Esaawa yona yona alijja atambula niiwe. Mu bulamu obw'ensiifu abantu be twesiga batuvaamu. Nga twesiza abantu, nga batuliire mu nkwe. Waatambula n'omuntu ngayo omuntu oyo twaidinti twaidinti ne chigenge chisokerwaku twaidinga ne chigenge echisokerwaku aja tambula kera kufire kali ono alero tulija kubanga ate tusoma Isaya ensula eyatano neina okutandikira kuluniriri oloikumi obutava mu Katonda atenga yena tali kuvwamu olwobugumu bwo Katonda tali kuvwamu nga bantu bakunsi buli lwoba mugumu n'omana nti Katonda aliyo takuvwamu ate takulekulira obugumu bwo n'obumubeesaawo nti omwana wange wuyo alibonaabona ayi saawa yona yona nja kwiramu okusaba kwe oba oli kitegeera ekyawandiikibwa kyaife eky'olunaku olwaleero tulijja kubanga ate tusoma mu Isaya Isaya ensula ya 5 n'eina okutandikira ku luniriri olw'eikumi obugumu bwo n'okulaga nti Katonda tasobola kubanga ate akuvwamu saawa yona yona ali walala niiwe nti tasobola kuvwawo bano betwesiga kunsi bona bano betwesiga kunsi bona butini wulira ensozi disobola okuvwawo n'obusozi bwawaawo ensozi ndibasomera busomere tuli bwasoma kyawandiikibwa kyetulijja okulingirira musaawa ife wale nga tumaze okuva mu kigambo ekya Karibu endyowa kyetulijja okubanga tuingira musaawa eiraku deni bwe tunaira wale tulida kubanga ate tulingirire ekyawandiikibwa kino bulungi ndibasomera bwakyawandiikibwa kyetulijja otambulira ku saasira eno yona yona naddala n'abantu betujjamba nsi nokubanga twesiga Katonda nga atugumya nti tasobola atuvaamu era buli saawa tusobola okuba naye ekyawandiikibwa kyaife kiri kuva mu Isaya ensula ey'ataneina okutandikira ku luniriri olw'eikumi ensozi disobola okuvwawo n'obusozi bwawaawo aye nze nkugonza gwe nkugonzaamu era tisobola kukuvwamu n'endagaano ey'emiraala yenakola niiwe tejakoma atyo bwakoba musengwa Katonda oyo akugemerwa ekivunika oba okitegeire bulungi somawo Isaya ensula yaffe ya 5:9 kutandikira ku nini olw'eikumi nekyawandiikibwa kyaife mu saavisi yaife ya leero kyetulijja okuba nga ate tulingirira era kisobole okuba nga ate kisomebwa tujja kubiringirira wale mu kigambo nga tujja mu maaso n'okuba nga tukitegeera bulungi kale tulijja mu kaseera kaife basibo ne banyabo abaliwuliriza 8:8 kaseera kakuwa ku budulizi olina obudulizi bw'otuuseeku omwezi guno olina obudulizi bw'ofunyeeku wiiki eno yona yona budulizi kuwa budulizi nze nebaza bwa Katonda olwaleero era nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyampaire nti nkaali mulamu nkaali mulamu ezira kisinga bulamu ezira kisinga bulamu ezira kisinga bulamu tisobola kuva wano nga tikiwereireeku budulizi nze mwebaza bantu bafiire wiiki eno yona yona tubaire bwamu kuziika buziike kuziika wale kuziika wale nze bwe mba nkaali mulamu ninzaani ninzaani nga lwaki timwebaza olina obudulizi bw'oyenda okuweera Katonda sebo ne banyabo abali mu kanisa ife yatumusuute 0746 85 83 0746 85 83 oba 0768 0768 85 olisimukoba mu namba dino tudirumuka supiidi mwademadi wandika butinifunawo wandika namba dino nedikolamu buli porogulaamu yona yona eida kuno kansoke ne ya Airtel eri 0746 85 83 0746 85 83 oba Zero musanvu mukaga munana nkaga chinana nkaga na itanu. Nenda twatambulira walala na ilala mwisizizo lya iferino area tumusute nga mumpuliza kunga zena bwembauliza kukale buduli saweno olondi sobolo kumanga tetu njira mchigambo cha karibu endiwa mokagwa oliku. Hello.
0: Hello.
1: Sebo.
0: Ono buhile Michael. Mzile mabu kama district.
1: Buhile Michael nsemi yoku uliza sebo.
0: Sebo mzabudu izigwe mpa.
1: Katonda kule idechi.
0: Katonda kumpoza okumpo obula mu okubanganka aliku nsiku no.
1: Akuwa ili obula mwecho chikulu.
0: Nolu wa family yandi yona yona. Uwa chilo ngosi.
1: Wanji sebo.
0: Banji akalie mulagu, banji akalie huwenda ujino spiritu.
1: Banji?
0: Aye nze nza kubanga, tiri mulema, tiri mutulu, mpuliza, ate moga.
1: Amina.
0: Katonde zira che mua.
1: Yesebo.
0: Ya zira che musuzanti wakani musuluza numba. Aye kukamila kumavu hivi.
1: Yesebo.
0: Na mwe bazole chitachani mpa hiri okuba kumsukuno.
1: Yesebo.
0: Eda kilongosi.
1: Banji sebo.
0: Sabira anongera obulamu.
1: Amina.
0: Sobola okukolera famire yange.
1: Amina.
0: Ngisusa weri okutuuka wesaniro okuba.
1: Amina.
0: Era nsaba abantu bona bona abawuliza loyo FM.
1: Yesebo.
0: Bongera ogiwuliriza.
1: Amina sebo.
0: Kuba buli pologulamu ibaku.
1: Yesebo.
0: Eba nungi ate tuzimba.
1: Amina.
0: Kuba n'abantu abebuzaya.
1: Yesebo.
0: Tumwera biranga. Godfrey.
1: Amina sebo.
0: Kwa mvubuka mtu. Asobola twalabuza yenu mmaiso.
1: Kale baba.
0: Kale sebo.
1: Kale mweyongera okubanga ate mukunganira wano mtu musute. Ese zizo lya tu musute nga tujamba sino kubanga ate tumuweleza. Oyo mtozi wa ikulu nesi. Hello.
2: Sebo chirongo sedano.
1: Wanji sebo.
2: Wano mkuru sitete obibunya ese ngande ugiri wano.
1: Yes, sebo. Simi yoku uliza sebo.
2: Mungi sebo.
1: Amina.
2: Ya waza katonda. Uruwe chila wechogu ulamu.
1: Yes, sebo.
2: Ichangu kutu saksa ya chinongo kari wa mula mwanyi wa firebanyi wa loira ya loza tizari.
1: Enabwe chidi.
2: Yes, sebo. Sigala ngoka atu uweleza, ono sitete antono.
1: Kali, amukulu nkula muisa kuino, na mkizaba liyeyo. Niwe mwili sinza nabo, nga mbasi nkiza mwisi nzo lino eri atumusute wano kubusoga Royal Radio. Kale tukajama isuno kubanga ate tuwa obudulizi waife katonda byasobwero kubanga ate atukolera sansireno yona yona na omwezi guno gona gona. Hello.
3: Yesu ye wazibu.
1: Amina sebo Yesu ye wazibu. Yuma
3: likutu ureza.
1: Amina sebo.
3: Yuma wazata tondoro kubo hula.
1: Amina.
3: Ono pita. Kuvye kayunga na zigo.
1: Peter ekayunga na zigo. Kale mwongero kusinzanga msikiza wanu mtu musute. Ni mwabali jamu makunganiro agenda ulo. Era mwena tubendeza olugendo olulunji. Tuenda kujamu karibu endiwa enjiri. Hello, wanji sebo. Yesebo, wasuzotia sebo. Yongera mu kwa amani na irobozi tukulile. Mwanguzi Brian nsimi yoku uliza sebo.
4: Mwanguzi ya patonda.
1: Yes sebo.
4: Wanga karimi wani. Zaki nchuka.
1: Yes sebo.
4: Zaki nchuka na kuna ndimi wani.
1: Yes sebo.
4: Zakanje nchuka.
1: Okay. Kali. Brian kulamu isa kuino na mukizaba liye side deyo. Wanko berenti mbenda ino. Elamuwe balikubanga muuliriza. Ondi kumoyo. Dani chirongosi wano muisi nzuri ya tumusute ni zari wo. Abantu bange abebu tagaya mbaidukiza ntingena kwe domweza vina muka aga tulikuidao. Daja maisi no kubanga atetu numirwa oluna ku. Kalulu godi fulebu tegana okobo utia kula muisa kuino wekaze miri mojoli jamba isi no kubanga ate otu saa kuengalo. Muka guoli jamba isi no kubanga ato uliriza. Ikiriza tusoke tuje mungiri ya karibu endiwa ndakuira kusawa isa tudene tusoke. tusobole kuba nga tetu yongerayo nga tetu linga wabanga tuongera okwetegeza no okwega mukyawandikibwa kyaife ekyolu nakulu n'olwa leero Isaya ensula eyata nuneina olunirili olwikumi bwetulijjo jamaans nokuba nga tetu ligirira eranga nekyawandikibwa kyaife kyetulitambulira mu saasi leero gyetusobole kuba nga tetu inama karibu endiwa
5: Buli wa Sunday tusubwa ngomuweleza wa Katonda. E-World Frank amaze miaka 5 mubuweleza. Abulire mawanga 15 erango buweleza abwe bwetolole ensi yona yona. Abulire kigambo kya Katonda. Ekyamu weba musengwa. Abulire makanisa agenda ulo. Abakatuliki, abamethodisti, na makanisa agaba pentekoti. Era abantu bawe wenkabye yenda ulo. Okuweleza kwe kutambula buterevu munsi yona yona. Muni 15 edenda ulo. Butini tibaletere okuweleza kwe okuyakirira. Okuva Kitebe chikulu Crawford, Germany. Eri singa ukumuweleza buno. Tukilomuweleza wa Katonda Caleb Endure. Iwaye ndo butabo. Obuba kakusidi. Oba kumemore card. Buliwo. Okuvira ina kunjire ya buliwa. Okuvu mwaka gwaluku mwenda china ana. Okutu kabuti. Mukubire.
6: Kuziro msamsambita anu. Abinamona ana. Asafunamona ana. Ikumi.
5: Oba.
6: Ziro msamziro ina. Nsamva na ibidi. Ziro mna ana. Anana mwenda.
5: Muwebu enkabinga muulirizo muweleza wa Katonda. Ngabo chala ambikibwa mmatai abirina ina. Akanirya kana netan paka kwana no musambu uyu musengo go yalekera abo makage okuba wange emere mu kisere kitofu
7: musengo asakibwe katusome ekibono kya Katonda metusabe abo ni mwa Luganda Frank atwegeite kuno ekibono obani twida kusoma okuva mu mbali wa Timoseo esoka esule okubiri Embalo atimosewe soke sule kubirecho chibono cha Katonda buli wetu igula Bible gazira muntu yetaga kuniga Katonda bwa abayogera nifo kupitira mu chibono che wano chikoba Mumbalo atimosewe soke sule kubiri ekisokira ilala chemba kubiriza ni kino mwegembenga Katonda musabenga mwewolerezenga era mweyanzenga kulwa abantu bonna Era musabire nga bafuzi ni bonna abali mu buyinza olwo tube bukalamu nga tuli mirala nga tutya Katonda era nga twebisa bukalamu Ekyo kikalamu ni Katonda omulokozi waife akisima Era yenda abantu bonna balokolebwe bamane amazima Kuba Aliwa Katonda mulala ati ero yagemagani abantu ni Katonda ali mulala noyo muntu Kristo Yesu oyo yegayo olwo kununula abantu banabana ekyo kyakakasibwa mu kiseera kyakyo ekitufu era ekyo nekyanteesa wombe omutume ero mwegeresa owaba amaganga gandi mbakobere ebyo kwikiriza nebya mazima ndi kwogera mazima tiri kuguya kale nenda basada buli gantu konaona bagembenga Katonda nga baganika emikono gyaibwe emitukuvu nga bazira busungu obantaka era nenda bakazi bavale nga ebivaalo ebigwanire balobe kwemalira ku misono gyanviri na kwewomya nga bavala ebyazabu oba amabaale agomugendo oba ebivaalo ebyomuwende ino mu kifo kyebyo bakola ebikolwa bikalamu nga bwe bigwanira bakazi abayisa mu Katonda ekitiisa mu kwegeresebwa omukazi ayegenga kasirisenga yeewombeese tigana mukazi yenayena kwegeresa oba okukulagira omusaadha okutoola ku okubaawo ng'asirike busirike kuba Adamu ne yasoka okutondebwa memale kwera kweva era Adamu tine yasendebwa sendebwa ayo omukazi ne yasendebwa sendebwa nagwa mukibi ayo omukazi alirokolerwa mukuzala kasta akalangukira mukwikiriza ni mukugonza ni mubutukuvu ni mukwebisobukalamu Okutuukira era gano ekibono kino eky'omugendo era ekitukuvu ekya Katonda ndikiriza nti bwene kikoba ekibono ekikolowo yetuli bwe tukiringaku bwe tukigonza bwene twesoloiza agalala ekyegulo lyaliro okusaba era Pawulo agandika ye Timoseo ndekisookera erala kyemba kubiriza ni kino mwegembenga Katonda musabenga mwewolerezenga era mweyanzenga kulwa abantu bonna bonna Nechiriza tutekwa kukola kino. Era Katonda wo alidha mukono gwo musaadha era ni kwife. Katuemerere buti era tusabe Katonda agalala olwenkabize. Isefe wo mwigulu tukweyanza okuva ku ntobo y'emyoyo gyaffe. Era n'olw'ekiseera kino eky'okusinza, ekiseera kino mwe tusobola okwesoluzagana. Tukweyanza nti bwene watukuuma okutuusa ne mu kiseera kino. Twena tetuyenda kulemererwa okweyanzanga era n'okwegembanga olw'abantu bonna bonna nga Pawulo bw'agandikira Timoseewo era n'okusabira ab'obukumu era n'abantu bonna bonna abali mu bifo by'obufuzi. Musengwa nti bwene tusobola okuba mu bulamu obwegombeefu. Musengwa, weerenga ebintu byonna bitabwike. Ayewe mwene tugemerwa ekisa. Musengwa, tusobola okwesoloza tuti ekiseera ekigera ku mukubawo okwo era tusaaka engeri nalyo. Era bwene tugumyanga abandi. Musengwa, basobola okutta essuubi lyaibwe mwihe mu nnaku dino enkomerero ez'obumalirivu. Katonda omwesigwa, tugemerwa ekisa mu byonna byonna byetuwuliire. Waire n'ebibona ebyokulabula. Musengwa, tugemerwa ekisa mu byonna byonna, oba ab'oluganda oba baani naze wena wena y'oli kwogera naye. Musengwa, tugemerwa ekisa nti tusobola okukigondera. Musengwa, ngemerwa ekisa nze agoni nsobola okubaawo ng'owo ekibono kyo. Katonda omwesigwa, tukwegemba okutuga enkabi olwaleero. Era owena enkabi abantu obonabona n'ife. Musengwa, w'enkabi by'obufuzi byaife, w'enkabi bonabona abali ni mu kibuga kyaife abanna byabufuzi era ab'ebitiibwa. Musengwa, bakulembere era ebintu byonna bikole olw'obulungi. Era tusabira nibaganaffe nibaani naze n'abonabona abadaazibadaazibwa n'obulwaire oba abadaagadaaga mu kudaaga okwa buli nsambo. Tubita mu maiso go ekyeggulula leero. Twakwegemba Musengwa, okusingira ddala n'abo. Musengwa, abateekwa okubita mu kuleba okw'enjawulo, bagemerwa ekisa. Musengwa, era badune okuba kebagumira byonna byonna. Musengwa, biwo bonna byonna byonna era oyizikiisi mulala. Twena tusabira, twesabira bene. Musengwa, Musengwa, tuwe isanu okwetanga erina lyo. Tuwe isanu ery'okusaba. Tuwe isanu ey'okusitula emikono gyaffe waiguru muneeko bano nga bwene bwe tusomye. Agazira kusunguwala era awazira na kubuusabuusa era n'okusakanga erina lyo. Wo Katonda omwesigwa, tusaasire ife mu kiseera kino eky'ekyeggulo era olinge gansi mu nsambo y'ekivuunika. Tusoniwe ebyonono ife wo Musengwa, tusoniwe ebibi bye tukola. Musengwa, Musengwa, iwe otubona era otwidi. Twesoloza wano mu maiso go era twakwegemba. Musengwa, weeyongera okwogera ituli okubita mu kibono kyo eky'omuwendera ekitukuvu, kuba iwe okaali n'omulala era ekibono kyo kikaali n'obukumi n'obulala era ekibono kyo kikaali kituufu nga bwe kyali mu kuinama kityo bwe kiri ne ku nkomerero. Musengwa, twala ekitiisa okusaakibwa era n'okusinzibwa mu linnya lya Yesu. Amiina, amiina. Bwene kisa ekyo n'ekyatugebwa. Bwene tusemeira era twawulira ekibono era ndikiriza nti nsobola okuba ng'oluganda luusi bwakobye nti buli kibono ekigandikibwa bwene bwene kyaife era kyakiisi mulala. Buli mulala kwife alina ekintu ky'alina okwetwalira, ebintu, ekintu eky'okwegeraku. Era bwene tweyanza irala ye Katonda waife olw'ekyo. Neeyanza Katonda gange nti bwene yatuwa omukisa guno okwesolozanga agalala mu miraala era ne mu buwombeefu. Wene titwidhi entangama bwidhi okuba era nga bwekyogeirwe ira. Era omutume Pawulo oba ani omwe mutukuvu okubira mu mutume Pawulo era yakyoleka mu nsambo ki mwe tuteekwa okuba tulinjirira kwabo abemerere mu bifo byaife bwe nkitaawo ng'ababemerera ng'abafuzi. Tukidhi nti buli waabukumu ateebwawo oba akakasibwa Katonda mu nsambo eno natwenda okiringako. Era bwene akola okwenda kwe ng'omutume Pawulo mwene bwe yakoba bwene tibagema mpiima busa aye kulwa tikulwabo abatuukiriza amateeka aye yaabo abatakanya amateeka. Kityo ne twidhi nti Musengwa yatuwa ebintu ebyetaagisa bwe nkoba ntyo nti amateeka. Yatuwa amateeka ge tuteekwa okutuukiriza. Era bweninga inyuma oba twena twena ke tulinze inyuma twena twena tusoma mu ndagaano enkaire era bwe tubona Musambo ki musengu wa katonda abo ya itanga abantu be okubita mu mateeka era ne mu biragiro okumuyikiriza okutuukiriza ebiragiro byali abagairo b'okwenda kwe ayikyali ki ku mioyo gy'abantu baasigalake bayirayo ekyoni baasigalake badaalima baatakanya katonda tina ye era nakibono kye ayike bamutakanya n'ekibono kye era bwe tulinga mu biseera mwe tuli abantu bwene baakyukaku twebuuza bene era embeera daifedi ditya ye katondera n'ekibono kye twe tuli beetegefu okukola oba okwikiriza ekyo ekimusiimya kononi omutume pawulo awandiika ya bafilipi tidda kubuulira bwene ndida bwakusoma kibono kino mentyame gansi kononi omutume pawulo awandika ya befilipi kaleni bakagwa musole okubiri okuvakani yake 12 abefilipi esole okubira okuvakani yake 12 agoni bakagwa ngabo mwali abawulize bulido ngandi nimwe timperano ngatiri nimwe musinge go okuba abawulize olwo mubenga mukolera okulokolebwa kwaimwe nga mutya era nga mudugumira kuba katonda naakolera mwimwe memale mwagana era mwasobola okukola byayenda buli kyemukola mukikole nga timutoloma oba okutakana olwo mubuleku omusango oba ekintu kyona kyona ekibogezaaku obubi mube abaana ba katonda abatuukirire nga muli mu bantu ab'oluse luno ababi era abaayonooneka mubaakirengamu ng'oti mataala mu nsi muno mukalangule ekibono eky'obulamu memale ku lunaku lwa kristo nsobole okwenumiriza nti amaani n'okufabikana kwange tibyafa busa omusaayi gwange niwe guyibwa nigutabulwa n'omusingo gw'omugaayo olw'okwikiriza kwaimwe nsangaala era nsagambira awalala n'imwe mwena mwena mu nsambo n'endala n'enda mwena mugwene okusangaala bino n'ebibono bya musengwa byayogera yetuli katonda bwena atugemerwa ekisa awooni ng'omutume pawulo bwakoba nti bakagwa nga bwe mwali abawulize bulido nga ndi n'imwe n'emperaano nga tiri n'imwe musingewo okuba abawulize mu nsamba eyindi omutume pawulo yakoba nti tirwakumuwulira yenka kaaliwo aye gaire kaazirawo ekibono ekyo ekyayogerwa ekibono nekyayogerwa kiri mu bo era tikiri mu bo bonka era ni mwife mwigwe era ni munze waireni tusigala twenka obaani koli wenka obake tusigala batono aye ni tuteekwa okugema ekibono ekyo ekyobulamu kuba tuli balamu nga bwakoba wano muluse tuli muluse olw'ababi olugedegede lwetulimu era katonda yenda tube ekimulika mu nsi era nga tugemerere ekibono ekyobulamu nsobole okusagamba mu lunaku olwo lwa kristo lwalibonekeraku awooni kwali kwendeza kw'omutume pawulo era ndikiriza nti bwe tulinga mu biseera ebise buli musaadha wa katonda mwoyo katonda mweyata ekibono ku bikonde byetaala bwena aiza kutegeera okwoleka yetuli era ni munaku dhaife nti bwena tugumira ku kibono ekyo ekyobulamu nti olwekyo kyetwawulira tusobole okwaka ng'emunyeenye mu nsi muno era ekyo olw'ekitiisa n'obukumu bwa musengu waffe yesu kristo amiina musengu asaakibwe tyenze kwizaa n'olwaleero tyewulira bukalamu ina aye buli kiseera wewaba olwekobaano lwabaikiriza bwene kitukoba nti abalwaire basobole okwiramu amaani era bwene bwene abasiramaani bayiramu amaani wekikoba nti watiini olwekobaano we luli era kityoni kiteekwa okuba kityo tetifaayo ekiyidde oba ekijya echi echi tukoba mwife okuli echi bano okuba no kwisania era no kusinzira galala kifuse ekitundu ekyobulamu bwaffe bw'okwekiriza era kino gwene tikiteekwa kwiririra mu butafaanana kiteekwa okweyongera gwene tusobola okukireka mu bugonvu kyetwalinze ku muigandaalo gwene nategeire okusinganako ng'obwesigwa era n'oyo Katonda ow'ekivunika bwali ebiseera ebindi kimbonekera oti nti bwene bwene tutyeme ni musengo waife era ketuwulirisa endegeresa ye ng'abooluganda titwategeka kukola ekyo ayeni okubitira mu mwoyo wa Katonda twakulemberwa okuva mu bulambulukufu okwira mu bulambulukufu okuva mu magezi okwira mu magezi kitioni bwene bwene tusobola okuba n'okutegeera okusinga bukalamu okwentegeka ya Katonda ey'obulokozi nga bwe kitabangawo okwo era ekyoni tikisaayi kitaloodeka yoyo Katonda waabo w'ekivunika yalaga amagira gera yamwoleka byayenda era kemwena asobola okumweyoleka era ekyo kituleeta mu kwolekebwa kwa Yesu Kristo. Oluganda Rusi wene alina etalante eyendawulo ey'okusoma ebibono ebirungamu era bwene aome yatyama bwene ndikirizibwa okukola ekyo zeena wano olwaleero bwene tuli bene na bene bwene bwene wenasomye ekyo nagezaaku okutyama muntebe edabaani naife yii musobola okutegeera nti ng'abooluganda twena tugemerwa ekisa era tiniife abakulu tuli bw'abantu era tulina omwoyo ogugemerwa ennaku era bino nibibono bikambwe ba bwamu esimbu kwekyo kyekyo bwene bwene wekiri bwene bwene kikambwe ayeni ndogoza nti ekyo nekyabaire ekyokwira mwana okuvaayo w'oluganda Rusi abantu bweba basobola okwikiriza era bagondera ekibono kya Katonda kino okuva ku mwoyo gwabwe agwoni ekikoligo kiba kyangu era n'omugugu gubaani muwegere kuba tulibwa mu kikoligo kirala ni musengwa era asitula ekikoligo ekyo niife era buli kintu kyabawo kiteekwa okuba ayeni tuteekwa okuba batuufu era abeesimbu twebuuza bene era twakoba abayikiriza abatayikiriza bona baliwo td oba eyo nsambo nungi ey'okukyogera aye waliwo abooluganda bageraku abayikiriza abatayikiriza ng'ebyawandiko ebikoba aye nga bakola ng'ebyawandiko ebikoba era bangi kubo kitioni tusobola okwebala bene okuba abasiimu waba Katonda yatugemerwa ekisa bwene bwene okoba yii ye buli kibono kya Katonda awoni nga lulala wenakoba waire n'abakazi bayinza kuba n'eigulu ku nsi yii waire n'abakazi baliba n'eigulu ku nsi bwe bakola ekibono kya Katonda byekikoba era baatwala ebifo byaibwe bye baategekebwa okubaamu agoni wabaawo okwisania era ani n'obutuufu awo buli muntu yamanya ani ateekwa okufumba emmere era ani ateekwa okukola omulimu ekyo kintu kirungi oluvannyuma lwa byona byona wano ni mu befiripi agoni menje mu bagalatiya isatu tusobola kubasibula nti olwaleero tuteekwa okwogera ku kibono ntuuka n'okutuukiriza ebyetaago kiteekwa okuba kiti era nteekwa okwiduza ebyokulya bino yemuli era mbone omwoyo gwamwe gukubirira awo ni ndikutegeeza eby'omwoyo tubaye tusoma ano mu kibono okuva mu befiripi ebiri awo ni menje mu begalatiya isatu awo ni amangu irala mensobola okwira mu bukwenda oluganda Rusi bwasomye era nja kubwagana oluvannyuma kitioni olwaleero tetwiza kusaba olwaleero lwiza kuba mu kwega bayibuli kikoba no mu kaniika 14 buli kyemukola mukikolenga ngati mutoloma oba okutakana olomube oba mubule ku omusango oba ekintu kyona kyona ekibogeza ku obubi muba abaana ba Katonda abatuukirire nga muli mu bantu ab'oluse luno ababi era abaayonooneka ebintu bino ebibiri ebisookerera byetaagisa okusobola okutuukiriza oba okuba ekyokubiri nga timutoloma era nga timu oyo ni abusa agwa mu butayikiriza oyo agwa mu butayikiriza agwa mu kutoloma.

0: Dario, nimoko. Ngosa sura sente di soka. Imitwaro china na nitanu donka diti. Oruani buli sasira gasa sura yedindi mpola mpola. Chari isagari ya moke ilikuli okumpi. Oboto kubide, kunoti satundala ibiri. Ina noti itanu, munana noti noti. Mogo.
1: Oye gali ofumba, ha? Ofumbi lwali, enkobera, lirwoli, vivi.
2: Kojo wanga, alimuburu mi, alekera hongafu ni oburu imi vivi.
1: Oida tuwala li obula mungechi gasa, oida kumpulira li, oida li.
2: Aya hao katitasubula kulekera hao, aina dragon imi vivi.
1: Dragon bam, akola manguino.
2: Tienda dragon, timuende la kuilala.
1: Dragon, akola mango singo obulumi.
3: Aliyo, nga Dragon Balm Solid ni Dragon Balm Liquid.
4: Eno, neya chaba zingo wabusoga. Chimena na muna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.
5: Bulirwa Sunday okuva kusawa 12 okutuse sawa ine dokuncho tuba mu program tumusute nga tuulira obwembo obutulio emyoyo n'ekigambo ekyobwa Katonda
4: eno ni program tumusute wanokuya baba chabazinga ekinana no munana akatoneze mukaga.

0: kutivi kati. Abanda bakwabampulira ku radio tuvanga Katonda. Tali kintu kisinga Yesu, tali kintu kisinga moyo mutukufu, tali kintu kisinga Katonda.
1: Okay.
0: Gona obanga ogenda kufa kati. Nga kansa akutwala yogere ekigambo kimu yagala Katonda. Kuba Katonda asasura. Nejo laga tumanyiyo, nejo wava tumanyiyo.
1: Wow.
0: Kubanga mukufaje tugenda tumanyiyo, nejo twava tukola ki? Kati omuntu kasto namubirwe kya muletero obuzibu kasabu za who is Jesus. Bali ako bati vale. Obuzanga ba John Segawa.
1: Aha, basada.
0: Abasajja abagaliza, abakazi tugambye. Spice Diary.

0: Okumufuna Bobi Wine ndiye yagala kumufunamu.
1: Ni Bobi Wine yeye.
0: Okumufunamu nga byandongo. Lutalo Cindy.
1: Kamilion.
0: Kamilion ate yo mufunamu.
1: Mhm.
0: Kamilion osoro kuja no mubano mubbe kamilion kasamu tesa kye mukoze eki.
1: Kenzo.
0: Karate Bobi Wine chimuli konti ayagaliza bachalibe.
1: Bonka.
0: Eh boba chaliba abakola ki?
1: Abendeza.
0: Abagaliza.
1: Boba Kenzo.
0: Kenzo bwe mukwatagana osobola. Nenga naye wakusika muguwa.
1: Sidi jai wechi liyao.
0: Bali mukirasta ya, baji ita kirasta, university jita kirasta. Okumufunamu, ya ya kala mupangise, bikusara jasa nyuke.
1: Ayo ngumuwa yesente.
0: Ngumuwa dine sente zo. Wanamundu ya kala mufunamu hata aliyeni, ngo Jacobs aliyeni ya kala mufunamu. Aliyeni ya mtu gugula koso na ajiranga.
1: Kini
0: saha ya kala mufunamu. Chigulavite cha kala chifunamu. Chikuwana akalanga amangu. Chikuwana magazine tiranga voti.
1: Okay.
0: Jovaya katepagua.
1: Kale.
0: Kukule stashmea. Ntibana batayeta yabina besibira katonda uyabakomia.
1: Eh.
0: Chofera ngabamba katonda yabajjake ekisa. Kati katonda ama balese oba wangale balabe kutima lyabwe. Katonda twala Paulo kafero. Yamuje uya limulunji. Ngakatonda yagala kafera yonone. Nagambe abantu abalunji bafa mangu. Echeta mangu kafero mutima gwe mulunji. Tali puntu yabana kafera atamufuna. Naye ayine ntondo ina yenga tayagala. Ngakubiye mfuna kafero taka yanira byamfuna. Zina kubira ko tale simu na mwa depositwa na saba sente. Na nimba mwenda kubira hoima kumbe tayagala kuyimba. Ngayaba ngenda kufuna. Nenge entalo zinarwali na kasaji yako uzimanyi. Nsiyo na ya kareka ule nkasigara kwa uomu. Akukadutalo kwa ulama. Ne, weka ule ngenda kufuna na sitani uomu tayagali za nakalinya. Omuzimu kwa kwa umubi.
1: Ayo, utabe itaka.
0: Gwe mbusaji unalimu agala. Mtu wansika, yame nyomu tima. Uchiwa kupamu kazi, utalo yame nyomu tima. Katimanya ndimu hati breki.
1: Tire grace na kwa tumalize.
0: Ndimo hati break.
1: Tumalize grace na kwa tire kuhu.
0: Takati.
1: Biti biyo mstazi.
0: Aba hatu wapata agariza. Bebe wai na bantumanja wa mfunyemu. Kabilo ni bantumanja wa mfunyemu. Bebe kula bantumanja wa mfunyemu.
1: Lady and Wizo.
0: Lady and Wizo na wote baba funamu.
1: Eh, ti baba funamu?
0: Ti baba funamu.
1: Bali babi.
0: Ti bali babi yate. Kwa Wizo taina mutima mubi. Lady ya ina mwe mbelenga taina simanyi. Bali too expensive wa kupapa funamu. Nga wugula show ya wea bay.
1: B2C.
0: Hmm?
1: Aliba B2C.
0: Si basembe na ngakonte mandabi kila mutima mubi.
1: Hmm.
0: Tenze mtu wa mutima mubi mwalaba. Ngayo, mtu wa mutima mubi njabida kusebata na Lutalo.
1: Kid Fox.
0: Actually tata na umwana, sebata ye tata Lutalo ye umwana mutima. Mwafuma mnenduwe. Ayye mutima mubi yungu majibu.
1: Kid Fox.
0: Msajia rene katombuze, tonzigia kwa waya. Tugamba bajini. Ondeke de zatema ngamba ngato muntu mubi aba mubi. Yesu wa iris.
1: Oli musigachi.
0: Kali kamili ni omulaba. Kamili ni atesi mubi. Kamili ni integera ye changa changa ka kamili yoni. Ne kamili ina mutima mubi.
1: Okay.
0: Bebe kuta ina mutima mubi. Asoro kuku. Nebodua ino ina mutima mubi. Mm. Ne ya rigidiba na baganda. Mm. Aba pri, aba rigidichechi.
1: Omuntu wale ya obuka
0: kanamu. Muzimu wako jamuse.
1: Okay.
0: Ne ya atemu wabachi alivu bebe wa ina sono kuwa seyo wedele. Ya wa ema serugo bato. Ne bebe, bato of champion. Katika nkwe wino wachi bato yaliwo. Bebe wa iti yakona bato kufuna sente. Ya gamba ema serugo. Keti ya genda azunga na amusava milioni bisatu. Abantu wanagamba Emma Sarugo na ajimu nako milioni ya abiri.
1: Wow.
0: Bobati ali wa Bobi Wine. Mm. Nga kwa agalo mfunamu. Okay. Chemba dente geza. Nti ajima kete kumilioni bimeka.
1: Bisatu.
0: Na ajigaba kumilioni ya meka. Chite geza. Baba kwa agala. Baba kwa nachi.
1: Akuenda.
0: Oh yeah. Bobi Wine.
1: Tu uzike Grace Natch Matri ya kubiti mbiyo.
0: Onteke demu ni jambu gamba.
1: Wee. Ya wele wano kusikaisi.
0: Kakati. Mbaba antawe miti mimi. Wee. Yeah. Aba imbi. Wedamu imbi wa watu musasi langa.
1: Vairota.
0: Achikuna wako, program ujuwe ula. Mwemu zutila kama wangaka kuwa presenter azitowa.
1: Kale kapeke, FIFA maker, but the agent. Mwena wada bali yao.
0: Awana batu. Mm. Toka ya kumana wada de mundongo. Sebata, lutalo, bebatu de mundongo.
1: Kale, kuhuzi kebresi na chumira wale tuile.
0: Mwale tuwa bifu ndekonda.
1: Kale, nukwa na kumila mkutoche chaba
0: hili. Kati, listi yama ime, listi yama ime, kati badi bulaka ino mutimu wa mulicho vranga yafunye.
1: Ya, yafunye haba ntuwanji.
0: Badi bulaka chini mutimu wa mulunji.
1: Hmm.
0: Badi bulaka takufuma nga tumufumi. Badi bulaka ya gariza. Wala baby ntu ya badi
1: okana. Concept ya share ya bairetia.
0: Ya kose, ya kuteka uchi ntuchi. Kati badi bulaka, kasa ya gende wana mere. Na kura mobilization mani badi bulaka. Badi bulaka nyuma kupa promoter. Hmm. Alete chinto chita badi unachi marketing. Amu yaye nyama nyi marketing. Chofanya kwa mtu ya badi bulaka biyafunya abantu.
1: Hmm. Abantu ba idibanji.
0: Kati chichari mba nachimera. Nachimera yale inakua langa badi bulaka. Ngo inakua hasira.
1: Hmm.
0: Misa cha agenda kola shune misa cha tuki lilo mtu kuchi.
1: Kuground.
0: Sibi ya kuture hili. Kwete kamuru wa sita.
1: Mba komedia nzi. Aha. Tuwali ye mkuwona.
0: Mba komedia ni sita nama. Maria chita ina mtima mubi. Amuti. Talina mtima. Maria chita ina mtima mulunji. Kati komedia ni.
1: Wala nandre.
0: Atele ini kaino mtima mubi.
1: Raini.
0: Raini umufunamu. Raini. Raini umufunamu. Raini.
1: Mala na Raini.
0: Mama! Ne amoti, amoti ya kuwa na akala yunga tunamuwa sendi. Mm. Maria cha kuwa akala yunga tunamuwa sendi. Tumaba na biejinja. Mm. Nabawa sendi reti. Mm. Halo ya mutu wama jeno ubanyo nyuranti. Mute samino ni tano mga sifunye na agenda ya amoti. Amoti ya kule funyo ubango uzwengo mube banga. Okay. Madira tatiti ba ina wadobu zibu.
1: Mm.
0: Maria chita ina. Kakati ya chofra nga lehi ni ya inawe yesi vila na ye.
1: Mm.
0: Mti muzimu wakufunda muna ye. Ya tegera nyo senti. Alinga kuzo guwatu masi senti kumusikumi. Katiba komedia ni amoti. Maria chi. Chofra nga tebagwa. Mm. Madira tatiti chiko. Ani umulala.
1: Maula na nreni boba lovye.
0: Ah,
1: boba ina. Na ndiniro. Tumbe tu.
0: Ngamba kubakuru. Mwema njoka bana bato. Tuina ba comedian
1: ni batono. No. Hey. Nabo mwa brandinga.
0: Kakati wali abantu
1: batege kere kere.
0: Kere kere ngasi mukozi sangako.
1: Mm.
0: Eh. Tili mulala ba comedian bio. Nze manyi mali ya cha moto ni mali ya tanga.
1: Kapale.
0: Unaisi twatabuka. Yamvuma. Yamvuma ni mukolomira. Sabo yamvuma ngasi na chimukoze.
1: Kapale.
0: Eh, hey. Zomvuma. Ata zende kama futa te yana igamu na amalako.
1: Wamukolimira.
0: Kasanga kula genvi bwedi. Kasanga Ndo wako solo kula genvi no bona bona.
1: Ande ka tonda ga.
0: Kula genvi yo bona.
1: Ande ka.
0: Nze kasom na nyira ngasi na chimu. Nze katonda ajagala.
1: Kapale. Ya...
0: Eh, hey, nze tonda yamvuma. Tusuba kunkola chintu katonda nata kusasula.
1: Eh.
0: Nze kasom mvuma sine sikudda mo manyamba nyize. Mm. Ate bwe nkudda mo basi nyize. Kalaba ni twali munesi nge samu nyigira.
1: Mm.
0: Tebyali
1: wala mulagamu.
0: Eh, samu lagamvi.
1: Eh.
0: Zakasanga kulaga envi obona abona.
1: Eh.
0: Eh, kati na walobe nalaga envi ne babona abona. Saluva do taina mutima mubi.
1: Patrick Salva.
0: Saluva do taina mutima mubi.
1: Muhanji.
0: Kamuhanji kaina mu runtu runtu. Mimi yakala mazima. Aiko ese ku.
1: Kansime.
0: Aina kansime taina mutima mubi.
1: Eh.
0: Abana ba fan factor abali easy.
1: Eh. Bujingo.
0: Bujingo.
1: Tuanje.
0: Tuanje.
1: Dolibondo mwini.
0: Dolibondo mkade nyo. Bujingo.
1: Bujingo tuanje walu wano.
0: Ani. Zizinga.
1: Zizinga.
0: Zizinga. Taina mutima mubi.
1: Muloko le.
0: Zizinga muloko taina mutima mubi.
1: Mm.
0: Katia ni omulala. Ni omulala o. Ba komedia ni chaa ni omulago tayo gede.
1: Ba weyeo. Ata mba promoters.
0: Ba
1: promoters awa ine vitu mimi.
0: Lacho ntankuli dental.
1: Yes, hii abuzi zani asini ka message akwata to ba promoter.
0: Mama afso agami.
1: Eh.
0: ne Zani Brown ayina omutima omulungi. Zani Brown ayina omutima omulungi.
1: Tusale tujye ku kikonde kya Zahara Toto ni Prima Kadash.
0: Prima yakubye Zahara Toto.
1: Yawanguire.
0: Prima tabadde na bigambo bingi. Zahara Toto abadde ayogera nnyo. Prima kyali emmere ne kigumira. Tuwepangira ku bikazi ebimpi biba n'amaanyi. Actually kankubulira ekintu ekyamme kiri mu bakazi abampi mu kitegere bulungi. Mu nsi yonna teri kintu kisinga sweetness bakazi bampi. Anjogedde byakikwa bategedde. Ekyokubiri. Mu nsi yonna teri muntu asinga muntu mumpi maanyi. Abantu babikembe abalina amaanyi agali nakyo mulema. Wako mulema kuba n'ofa. Osobola okusanga omulema nga talina mikono ngaakusinga amaanyi. Tiba amaanyi gali gakuŋŋaanira mu kifo kimu. Kati amaanyi ga Prima gakuŋŋaanira mu kifo kimu. Nkyobanga yakubye Zahara Toto. Zahara Toto abadde. Zahara Toto abadde wa bigambo.
1: Ekikondo kyabaye ku
0: MTN. Zahara Toto abadde wa bigambo ng'ayogera nnyo nga bola baggolola. Naye bakubye Zahara ne mpulira n'ennaku. Ekikazi kyamukubibye nga kyo kikuba point. Ng'oli ayagala kuleeta mawokota. Zahara yadde aleeta mawokota nga kino kireeta point. Okimanyi nange ndi bokisa.
1: Olina muku?
0: Zibato zengwamu nzivaamu bwomu. Nzona bantambula n'abakuumi. Nze ndi traini.
1: Size ni weight kiki ekyawanguiza Prima? Kiki ekyamuwanguiza?
0: Ekyawanguiza Prima tiyagera na bigambo bingi. Mumpi. Akukuba mangu mu kyenyi punch. Amanyi point.
1: Okay.
0: Ekyokubiri alina amaanyi agaddala. Zahara talina maanyi gaki? Zahara alina maanyi ga mumwa. Zahara n'ayogera oyinza ogamba agenda kukuba Uganda yonna. Naye ono yabadde asirise. Ompulira? Kipulima kirina amaanyi agaki?
1: Agaddala.
0: Kati Prima si weight ya Zahara. N'abategese ekikondo ekisimanyi bwe bakikoze.
1: Exhibition ever, exhibition fight.
0: Eyo si weight ya Zahara. Olaba, laba. Katolera kyamuzi, oli yabadde nga aliomba ku mizigo. Olaba yakoze nga bota, talina ate kino kirina ati wa bikonde. Prima alina ati w'ebikonde. Naye katolera mu oli talina ati okulwana ziba skills training. Olaba, okiraba? Olaba kati okyamukubye point, olaba point. Point ogiraba, olaba? Kati oli yabadde ayagala nakukaaba mukwano gwange Zahara. Zahara yabadde ayagala kukola ki?
1: Kulira.
0: Kukaaba.
1: Aye, yamaze Prima ya wangu wanga justed aliwo, alikuwaga.
0: Andi Prima ekyamuwanguza confidence. Kakati awa n'ebyo bino ebyabakulu. Era Prima tomwe mu bintu, era Prima aba alina kyasinga Zahara. Ati kati kiki? Nze njogera. Era Prima alina kyasinga ani?
1: Zahara.
0: Zahara ayogedde nnyo.
1: Ate
0: obanga oyagala ekintu ekimaketingibwe mu Uganda twerabiranga Zahara Toto neggolola maketi yabasinga mu nsi Zahara Toto neggolola ne liro pazo liro pazo kimanyi nti yampa ekivulo ekyobwerere ejjinja osobola okukwata ku pazo kati nekuleka kaali kafa nambalala abanyankole mwe bali kuwagira muyimbi wa kaliro pazo namuteeka ku lisiti y'abayimbi bange.
1: Wow, that's nice. Isaiah ya kuli pazo.
0: Kati bongere kwa kuambale. Yake na wako kuba ate kuba kaliro pazo yadda mu ngato za gula vito. Bangu mtu adda mu ngato za gula vito.
1: Asu abantu.
0: Na wanisa abantu.
1: Okay.
0: Kaliro pazo kwa performinga bulungi jinja.
1: Ai dinda o gula vito na singa bakuba.
0: Kati mtu yaba singo yimbe jinja. Ben kakasa yali swengere King Saha gula vito misa kisemakula. Waruwa akanda banange kayina amanyi. Sima temutuloga
1: sikupulama
0: temutuloga zenze stress twako wa banange temutuloga ara simanyi ndi mubine birungi muga simanyi ndi mubine birungi byogere kayaji bayi ani kakbo muziki
1: sikupulama
0: meisa akiraje na matabula paso na jere chibatabula
1: chabakubamu
0: akiraje paso ya kubo muziki Pazo mbaka ni pazo tachari watika.
1: Ye jenti.
0: Oyo kafuru.
1: Ye makuba idinda.
0: Ya makuba ni risiki ya makuba. Chikuba mbuze. Kale akana. Music wakale akana.
1: Skuplama.
0: Aita mbuze blams. Aita mbuze. Katika baka wa stage mu Uganda bamuita Gulavite.
1: Omuntu ju.
0: Omuyimbi alikuwa mu Uganda bamuita King Saha.
1: Okay.
0: Omuyimbi atagwa mu Uganda bamuita Misa Kisemakula. Omuyimbi anima mu Uganda bamuita Geoffrey Lutayane mukazi we. Iyo couple ye power couple. Geoffrey Lutayane bamuita power couple.
1: Power couple.
0: Era ina no musango mu court bwe mulamuzi to bo musango gwa Lutayane tujja kubayikira. Njega mu
1: wozo.
0: Ogwa kalulu. Ye power couple. The agent obulungi bwe performance na music the agent kafuru.
1: The agent.
0: Ayadi na.
1: Kulira wa
0: promoter abato. Tokola nga ekivulu z'ekigamba from experience kati kuli bayimbi bano.
1: Okay.
0: Kino nkyogera na
1: saweno
0: saweno nga yagala nabo tuleta bayimbi balala
1: awo nyini kasoza vemu bwegi tulikwira.

0: Sanyuka, Feba no Dala.
1: Bora, bora, bora.
2: Mami!
3: Panja sabo.
2: Fuga motia. Kuna kachi. Ha. Kaguli ni zeka ko. Zeka kaguli. I want everything, eh? Yes.

0: Ro mukolo guno guida kuba ku Mayuge District Headquarters ku kitebe ekikulu eche Mayuge era botugutaire
1: yandaiza abe Mayuge era kutakutauni galala
0: galalao
1: nani atekeiro okwenigira mu kintu kino dalonda ko olo tuli kuigalao nani atekeiro okusabira busoga obacha tuna tuna tulina kuchambala
0: tuna tuna tulina kuchambala buli muntu ayetebwa okwida ku lunaku luno.
1: Okay.
0: Era tutekateka omukolo nga gwa abantu bona bona. Era twakuba nti district shi dona dona. Digereza abantu bado. Nga batulikudeta okwida ku lunaku lwa Kyabazinga. Tulikoba nti nilo luna mwena mwide. Ni ku lunaku lwa Kyabazinga. Tulikweta district. Abantu bona bona baveyo. Baide. Ba chairpersons. Ba RDCs. Ba KAO. Ba MPs. Bona bona tulikubeta baide. Na abantu babulido. Mugemaka tax kaimu hao. Makama fitu kujia kuru na kuru wacha bazinga. Kabili magema kitaxi, makama tukujia mpreya gondi ya kusande kwa wina msambu, tulikuenda kujia kujia etabamu. So tulikuweta busoga yona yona.
1: Tujao.
0: Tumuidao. Aye vyo kulia na ukuna bidiyo mtafayo.
1: Tuide nga tusibia ndala tuize mwibuto.
0: Musibia, yes. Vyo kulia na vyo kunwa, bida kubao.
1: Boyo kila kubusoga konsoti ya mwebisa elebisi inga, abantu abali wansi ewe ife. Mayuga abali erebwonda abali ekiganda abali ekyoga balowokeze ino kubanga kintu kyabeero C5 so tulija saba oyongero kitutangaza mu kwa katono no specifically kyabeero C5 ngeba kitwala oba kizingira munaba kulembeze bona bona abali mukigetezo kya busoga
0: busoga consortium for development ekintu kino twafuna twasala omukago niba naifa abe China. Mikwano jia ife jino baba anga baline ngele jiba idiki batugemako.
1: Yes.
0: Era tuwa banga tuline mirimu jia tukoze. Tugemye ku bantu okubegesa ebi ya kabu idi bu idi na dalaba vubuka
1: bitokinoloje.
0: Aha. Baidi baba some saku. Tuwa vago tuwa jamu oku era teknoloji oyo yabanga tulina abana betuli kuenda okusomesa babenga basoma technology nga ye mwe nabali gana eidinda nga ye mwana agwali kusoma na yowundi ali China.
1: Yes, natusomera ku mutimbagano.
0: Nga tumsomera ku mutimbagano. So eyo na baba nga twakitandikako era twaida twabagabira ku kabuidi buidi oyo data screens edirinti direta diko di abantu basomera ku daba nga tuwadi baku masomera agenda ulo tuvira awo tuwano ni ya kunkoko okuwa nga abantu batamu emili mejo kukola tuwadi gabira kwa abantu enkoko dinoba dirunde waka disbika maji boye ndo ozaze oba otunda maji dona diriyo daba kedirikola tuline program yali ya kusimba soya ngabantu wanu batu koba ati botuna batu simbi ebintu bino baida kusobola okubitugulako. Twabanga tusimbye twagabira abantu twalonanga mu ekyalo pa sub county twalonde ekyalo pa sub county twapicking ekyalo twabanga ekyalo ekyo tupickinze tujja twagabira ku ensige ya soya nga tulikwenda dibe modo villages
1: buli magombo lagona gona gakolejika tazo cha busoka
0: atwasokera ku magombo twasokera ku district 3 twasokera ku Mayuge twata mu Kamuli twata mu na Mayingo nga tulikwenda kino kibenti kya kubonerako abantu basobola okulima soya twava mu bwavu kubanga kye tulikulwanisa mu bintu ebyo nabiona kubanga nti abantu bafite batola mu bwavu so twatwala soya nga ni bale bane fibasubiza nti basobola okumutugulako mbegano twabanga tu batule stayire twa mugaba twawa abantu baba ke balimye era bakungula so program edo dikaja maiso.
1: Okay.
0: Tulina bintu bingi betuli kujanga tulinga ko kubona nti busoga consortium etwaletia abantu maiso nga tugema gaine ni mikwano jaife etwasala nabo mukago abe China.
1: Okay. But
0: na abantu bafuni exchange visits abantu bavuire gano ba je China
1: bakola benchmarking.
0: Yes, babona abantu bano bava batya mu bwavu era twaja mu byale ebyo byetwa bye bali basubira nti byali byavu ino bakola emirimu tineje tuli kuogera ku okwa identifying like model villages tubone nti basobola okuvaira twajayo twabibona era kyendi tukayongera okujja so exchange visits libairewo edo kwega
1: okay but buchachi ba introduced ndoza kimaze kwa kasera akawera umwali ngaba kaba parliament abantu bano bemwakulembeza okubanga mu kigeme bemwakigemya ba championinge muko mwali mbakoze ku follow up mwabananga chikoze ku impact mu community
0: abana bali ku abali kulimo ba
1: bemwakigemyo nga tukayikutuka ku mulimi mwene but bana bali kitambuza kuba tubaide tubaide no ni meeting sida ba 5 ngo babona bali ku kamuli eyo tubaita ku sede dena luoli but mu bali babagire ku ku report eri positive ngera ganti chiri ni impact eri positive eri community zidino
0: gundi ndoza oba kabwida kuongera okusigalanga bwida ayinga impact. Of course, stayed a manguino.
1: Yes.
0: Ayenga,
1: Chikaja
0: maiso. Eranga, impact in those and in Zoko Bakari. Kova never jenny by Jack, never so much. Twata Niko Kovan to les Kawidi Widi. Idea asomesa abantu okubanga omuntu ono asobola okuva mu asobola okusoma ya bakali kugemagana n'omwana olali ere baba ke bali kusoma. Nsubira nti tupatule kutani kukuwa na impact.
1: Yes.
0: Tusimbi ya abantu tupatule nti soya mje musimbe. Bajaba simba, bafuna. Ndoza nti yu tupatule kukuwa na impact. Kuvanga abantu ba ntibaidi kumulima.
1: Mabu chiri?
0: Ntibaidi kulima soya.
1: Tuedite mabu kubuka kabagombu kule ini.
0: Nze nalitidi nga soya batamu fertilizer.
1: Oka kasa?
0: Nalitidi.
1: Ife batu kwa wangati bulitaka kuota ida.
0: Aha, tibulitaka kuota kwa ida. Ibu tisa wadino. Bako bati be, odino kumutamu fertilizer. Mpegano. So yana litidinga chinoni chirumuka chada cha kutula akantu mangu ino nga kakavayo ekitegeza nti boba wakamuli masoko omukome
1: ngoli kumomuti
0: mpegana abantu abandi banaifa abalinga bakali tukumulimako baso kaba banga tiba chidi echo chikola balika so yebino nibyo nabyo nabyada bya mukutula yaje okwira yenkera ngebino nibya kutwire nimiro bijimazeko atenga bamazo kutula mukana akamera ubozira kabiri cyo jakabiri bo inakusimba wundi so ebyo nabyo natulijira nga tubitegera era abantu babanga kiri kubayamba okubanga bali kusoma okutegera kikyene kyene kyo kukola singa ebintu tunebijja maiso tulina program eyo kutwala eyo kubanga tugemagana twabanga tuwereza chiri muno mubakola gundi ano gundi gubani ya mubuchupa bamwete batye mulusoga
1: bugundi kamulali
0: kamulali kamulali yego batamu
1: ni sausage
0: aha sausage di banana ndonka
1: di banana ndonka
0: iya yono abanga no yo kamulali nga yena lyo tsene bye na yenana so to trader digire ku yes
1: kwa nikero ku exporting
0: aha davwa kuonera president ya simbula baja nga bali kulitwala China nga bamulimye so abali kulima oyo chili bona baliyo so ebintu tinebili kuyongera kuja maiso ngabone ko bantu baitutanisa na model villages tuida kujampola mpola oluvaini ma bantu baida kubona ekivire mundoza nga China engeri ekitegereka
1: waliwo ku special ngaliwo sigedenda already gebu abantu bano batakoyesa dai fed no de twana le dablido
0: nsigo dai fire ndoza tulina kuba anti tudi
1: tuchosamu bwanima
0: tudichosamu enima
1: okay
0: anti inoko esa fertilizer ino kusimba mbisera ekintu alino kuchifwa ko achida ndaba sote kusimba no sole eyo
1: okay buti lo musoga lwachi yandiyenze ekintu kyo lo musoga lwachi chali mukakaite ko kubukira ekintu tuno buti nga tuli ku community ko no muntu asemba yo goba ikutwalira ensigo kulati chandi becha mugase ino omuntu ono chibukira abe mwabo abalimi abalonde ibwayo obati nechate yo moyo okwega
0: omuntu alina kutaye moyo okwega kubanga tuliko byo tulikwenda kulonesa kuva mbwavu otubati lukwenda kuva mbwavu abantu balina okwega ekyo kukola
1: yes
0: wona baketoyeze tulira kuva mbwavu president Museveni ayembe yakubati etali kwenda kubana bantu bavu otubanga tuli eno program oti nidino diri kuongereza kwede da government
1: yes
0: tulikuongereza ku PDM tulikuongereza ku Mioga tulikuongereza ku
1: youth livelihood
0: web
1: yes.
0: nedindi
1: so
0: tulikuvayo twenka ni fo tulikola kino so ekintu kino cha kuongera ku program edo eda government ediliwo
1: okay
0: yes
1: waliwo ebisinga na dala abantu baife abo mu byalo nti omuntu edda mukwanti ya sente da PDM da kutolayo kunoizeyo ngokozisa ku ekisere ekigere bino bizira kukuizayo webakuwa nti olimye yige kungula baguze
0: aha webakuwa nti olimye jo olimo kungule kabyo izemu obako jire nolima obako subira kutunda ku omala okutunda ku then ofunense kukabyo okoleche oizemu kwa mama maso kwa capital
1: yes
0: eh tibali ko bantu kabirizayo
1: Nkali, huli kuchina na muna na katonezo muka Gabu Soga Royal Radio. Na ngeemu studios tulimu na amyo kisa minister wokusatu. Tenga mwana rifu Gabu Soga. Nikubamwana mkisa president vya sima ya yongere okubatuma emili moje kisa andachina. Tenga nomba kumuchala hachikira district ye Mayuge muluchiko olukulu oloiwanga. Nsongede Mayuge dinatuka. Tuida kudiwa yako. But you have now kutukari kunsonga do ofisi. Edeka atinga across. Ofisi ya play minister mwereza. Omikuzi minji eidienga ekubiriza abantu okwetanira. Ente kateka da government. Nadala edo edigendere iluamu okubanga ditola abantu mubwavu. Okugeza ngebya palishimodo. Ebye myoga. Ebya youth level hedu yuepu nedindi kati ng office ya prime minister bombe ile mukola follow up mulina changes dem registering ze kuna dala eliba beneficiaries int yes kitu fo omuntu emilioni je bamwa okuvaga president Museveni ngebita muluka gwe amutuka ku elino elina chechu sisa
0: program eneba ina chechu sa chinene ekisoka chene abantu wanu tuli kubona nga tulina okukyusa okubona nti obugubuze buwambantu obugubuze buwambantu kituletera okuba nti byoliikola byona biboneka tulina program da PDM program da PDM dino libairenga mu obugubuze aye ekisanda kino President Museveni ya chesa ati ya chisanda kuna mchezo.
1: No sleep.
0: So wachibanga chitanda cha kuna kulala. Tuenda nenda kuba kubanti. Chiba chidi kuja kutulaga. Echitufu. Nti abantu singa baba kozi bati nibati nibati. Basobolo kufayo baila mumbere yindi. Nda kugereza anti tulina programu. Of course tulina programu edi yera ku. Na kutandika ni programu eyo kuyonda. Kwa programu da government.
1: Eyo kukirininga.
0: Yes.
1: Wetu lijia kuida wa muka ida.
0: Wachi ndiji letabuti. Ngoli kwa anti abantu balikuwa nanga ba. Balinengeli ya balikuchukamu. Sawa dinobu wabita mbitu undu.
1: Nate ofisi ime ni yachi leta.
0: Oh, yes.
1: President liyabita mwakucha andulerians.
0: Obo na abantu nga balinengeli ya bachusemu. Waya gananga balikamu kayondo. Waya gananga gantu gesimiso kubita waya gananga n'abantu abali gobene bona nga bayondo ngatini bale bo bayo yagananga atenga bali tukoba nti ekimu kuche tuli kugandwa mu bantu banokuba abayondo nokuba nti tulikuonia endwa ile like over 80% endwa ile nga diva mbichafu
1: yes
0: endwa ile diva mbichafu diri tulitsobozesa bubanga todirwa ile kubanga osobola okukola bo osobola okukola then osobola okugaigala ndozo kubana lwachi nchiresa olokubanga nti osobola okuja wabanga osobola okweyonda
1: yes
0: oli kusobola okujja okukola omwana tali kulwala
1: omwana
0: babake talwaire osobola kuona kuncho waja kumulimogo iwe mwene babake tolwaire osobola kuona kuncho waja kumulimogo aye bintu bino bibanga birwaire iwe oli mulwaire omwana mulwaire baba mulwaire
1: naga kolatiga bam
0: mato na balekerani oza goja kubalekera so baba kolino kusoko bewo obengo lino kukola era ngolino kwidanda ba boida na babantu aye obanga mwena mulibalam ndi mwena mwida kuja mukole mnajane mukola mujja kufuna sente. Meaning tulikuno niyavu gaiga era tulidaga gaiga gala so naloza ni programu edo ilifana kwa tinedo china chediko litu hamani tulina programu like PDM PDM abantu bafunye sente era presenti yama edabala ganga gane abimuku filmude
1: ya tulaga
0: yes buliwa atambulira yabala gati ono yafunembuzi ibiri aisa wadino
1: agezizo
0: alina embuzi 10 na chintu ayingatana sana imeka
1: na ibiri omuntu achule enzo
0: kiroza obaisatu
1: olenzo loza ntichitona iyo omuntu atandise na ibiri nga alina 10 abatambwira lugendo ni
0: omuntu ona abatambira lugendo lwe lwendo amani kuba ayinomo kasugwa tulaga wa I think wa butambala yetanika nembuzi 3 mumilioni yeyo oyidi omuntu wundi ajaya kwati eno milioni yona atwele yachi aya aliko oliko boti yachi kui wolina ayo lazira aliko bati nzana milioni yankolera yatandika nembuzi de 3 embuzi de ne 3 indike enume ebiringa da kuzala era bwamazo embuzi no bwamalo okudifuna yaditwala yeka nebisigayo wedata niko kuzala ngakuzala ngabuzi ibiri sawa dino no mku bantu mu bya PDM omubonanga ali niche yekoleirewo kubanga embuze dali kudibona ku era omuntu oyo tasobola kubanga tasobola kuwerera mwana obeda ku embuze ako dali kubeda ku bayibiri wali twala ku botika njendi tunde mfuna school fees twala mu somo lya UPE liba tuli kulowoza nti abantu bantu ba supposed kusasula aye liyo obuntu ntu obundi bwe basasula like okunwa buji nobuzana bintu ebindi ebitontono so mtu na kusobola kubyetusako
1: ebyetago birimu
0: ali kusobola ogulu lugoye ali kusobola okwegulira bwabaka ali kwenda ikerenda asobola okuliegulira kyabanga kiri kulaga nti emirimu gino gye tuli kobeja government kiri musobozesa okubanga ayire enguru yava mweyo yaba ile asobola okuyire enguru nisente dindi of course that jine nga tufuna tuline myoga
1: youth livelihood
0: tunasente dabalema abalema baba wa grant
1: oyogere kubako sefa mama abandi tubadifuna
0: yes grant yeno baku babaga mu group of 5 people mabanga baba wa sente ndumje mwekolere ero babono ali kubagaita ku PDM ere itegeza nti omuntu abake yafuna PDM gale yalumka yabanga ali mbako sefa babaga milioni itakuwa tu abantu batano batano bakuwa milioni dobo ofunye milioni imeka
1: ibiri
0: walumuka waja wadigaitako waja wakola obole yatandikana andale yabakafu anaina ati yobo ofunye ibiri wakito batosobola kweyongerako chora kyabanga ne kimuko ebyo betuli kuloza nti program da government deres singa tuongera okudigema obulungi ne tutola mu corruption
1: obuli obwenguzi
0: ndako yagananga abantu bali nengeri yebechu sisa mbulambu awe.
1: Waliwo kusomoze bwa kulala TD onalereito na libobero okugoberera. Kuli kubantu baife bana abo wansi bano bero C2 bani era kiri ndoza ni kuchimwe kirese mivyo musitambu yero C2 kuba anti ni basinga kuba ba ni ba midomeni abesente dino okuvera okutuka ku muntu wa bulido aye ebisere ebisinga ojo kwagana nga ba midomeni ba kai batwire ku bantu enguzi tidio bango ofisi ekyo mwali mu kinoti sinze ku era laba oni solution yacho kuba nibano sente medili no kubita bamalirizange sente do tubadi tusisa ku bantu abantu bamala bakubira endulu ati nze naye ndakakaire bampa ku nsanvu kyokaniza ino sasula n'amagoba amatono agali n'okwirirako ayo omuntu kuba nti ajire ngaliwo bwetavu obwese tamaliza nga ikiriza
0: ndowoza okusinzira ku kijire nga kibaawo nenda ko abantu abali tukuliriza nti bakaba tisanda kina hakuna sleep hakuna mchezo ndikuonda mwe omuntu yeveyo ye na abe kunga Yesu yavayo na afirira abantu vayo firire baino ye babanga sente dino balikudi batolako iwe ko bomulalo tinze ka mfirwe ye babaka bakutole ku sente tibakwere digera okubo tiwalenga tidigera omuntu ono leka mutwale
1: omuntu akamulope
0: omuntu ebo naja no mulope oja kuba ko savings bana abandi bona iwo li mulala yo savings babitirivu toma na mwabo bo savings mwinzo kwa mukabiri muntu wona wena akwidukira so nalowoza nti abantu singa bona batuyambye ko okulwanisa corruption kubanga corruption iyo iwe ajigwe bajigayire
1: ni wajigabye se kitegeze na bwenjigaba mba ndino
0: musango we no bolino musango
1: okay
0: so ndoza nti singa tubanga tu fuireyo twabanga abantu bakobeyire nti bana kino tutachikola tutatula sente dabato nokudiria imwe mwe nabo bali kutola ku sente muogere mukobere
1: tutakuza kirwe
0: kino yes mukobere bavuna izibanti bana sente dino shuli suppose kuditola kutula kujja koyagananga abantu bachusebe
1: nkale kuchinana no munana katonezo mukaga katuchekinge mu kutaimu omukaira sei aisemo ko mumiro bwe tulikwira tulikwira nensonga ninjino abayi kumukutu gwefo gwa TikTok gwa chinana munana katonezo mukaga busoga royo munange messages de mudemli kutayo mbasubiza bwe ndikwira ndija disoma ero mukaira bene bebali kwenda bemuli kusabayo gereko bwanaba otaimu ndabi mutukiza asobola okubanga ate abiyogera ku wabula osobola okubanga atoto yunga ku ngo streaming live ngo oli ku YouTube oli ku Facebook ku otaimu nange nemikutu ejindi online platforms ojasobola okubanga ate otufuna bulungi tulikuwa tulamu katini kati katuide otavaawo
2: tetwaita Mwenweze
3: Mas musika
4: Kumeno speed jetu lirumuka
2: Wanaife Karwa vinge visikirize
4: Usuka voyo radio Ondi Kumoyo
5: K Eno Neya chaba zika wabu soga Namuna nakateneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi Kumoyo

Hey, we take a teka wa mitu walo jebili, then itebo ya mitu wala tanu. Team DJ Fanta, ekule tele King Sir. Tuchusisa muku, ena kwe domu ezinga, abine satu, omwezo kwe kumino mlala. Then, ena kwe domu ezinga, abidi na mnana tulikuidao, ni Space Diana, ebuko ova. Era kwe kumino mlala still. Space Diana, tulimu bale tele, yabantu ebuko ova. Nga abidi na mnana, Space Diana, ebuko ova, tulikumuletao. Disco enyo kebo vino base ngabina mukaga ya yeah, ngabina mukaga base namba identity ya recording ona jambu tu recording ni watu ready ngabina mnana ngabina mnana tujakuba weruka ebukova kwetu lijo kuba ngabina mnana ni Space Diana ai tuliso kabusesa ku Minji's Garden ni King Sir ena kwedo mwezi ngabiri na 3.

0: mutima ugutwara
1: ngabo lichulira so abugweri neka ebugweri neka tujja kuba bugweri ewefe ku Minjezi Garden okuingira kwa mitu wale ebiri king sa ale bad ticket ejja kuba ku mutwalo mutwalo so osobola kwefunya ticket iyo ku mutwalo wadema kuida ku mulyango kusasula mitu wale ebiri ale bad ticket ejja kuba ku mutwalo mutwalo then ku mulyango kwa mitu wale ebiri tebo ya mitu wale atanu ne yakakaire so basobo ni banyabo ena kwedo mwezi ngabi ne isatu omwezi gwei 10 na mlala omwaka guno king sa atujja kuba naye ao semanda manisulu atukube disco bo bino aya abanake aha ejo kuba kuminjiza kuchakala kudigida na kunumirwa bugweri neka

kubiga namwa abavubuka mbube nnyo kutegeka sikirungi olowooleze mu byakitaawo byakola ngate yakuzaala okimanyi era yakukuza ntube mutegeke nga nze bwe nategeka kati mbaddiramu nga kino sikutuula zezange ezasooka nabagambye ekibanja ezeddirira neebulira ekibanja kyamwanyi entempe za ssatu kati n'emyezaala embuzi awaka nebibaatannaboogera mazima enkoko omubungi n'ebiyayo bisika ate nnafuba nnyo n'enfunay'omukyala nakazadde falaziyo omumaka bikuuma.

kudula mazo kulota wewuzo kulirirani bizibuzi mala bibyo kulustoku tochidda mwejo siyo pata njikutu teto chikizanga kanso utuke nganginda awanyu wawo anti wesiva yo weka na yumu lwaza newe navute mulwade.